0: ni wa fanya muwe mabusa fwe mbeku mi amu kumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mbeku mi amu kumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani wa fanya muwe mabusa fwe mbeku mi amu kumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mbeku mi amu kumpra kon, mamenko.
0: Abusye, mabusa fwe, say ye amu yami ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do man come with in a pocket?

bo ba si tun wo o ti telomi ti o si ba banle ti o bi o le re se bi o ti dijejo nigba ta n tata pin se lori eto yi emi dagbere mo ni bo ba do ni ka jo pade o oro temi so laya ajejo abani mo da olohun oba mi oke lo ba n fase se o se ke ma tan yin laarin ijejo soni ti mo n soro opo ojo lo ti ro ti ile ti fi mo opo iji lo ti ja olohun oba mi oke ni o je ki ja yo gbe wa lo awon kan ti ku awa kan la ku lara awa ta ku awon kan be won toro ku fun won ni ani lara awa ta ku se awon kan funra lara ti won la won toro ku funra won we won bi mi le re pe ki lo de to fi ri be ko ye mi na oro olohun bo ranti olohun o saanu fawon tohun o saanu fun ni o aje pe mi ti mo n soro ni ikanni west radio 89.3 fm ati gbogbo eyin te lori ofe lati mo gbo mi kaakiri origun mererin agbaye aanu la rigba o ewure le n wa lapata mi bi ko ku ni aguntan ode n wa lapata mi bi ko rorun ni iwo to me daye n wa awojo ke mi ni bi ko da lapa ori eye ni n ko eye yo ota ni n dome eye lokun awon ni n dome eye loro awon wo ni ko le o wa ja awon wo tun ni ko loko wa mu amo ori eye ni o peye o baba mi o ke lo gba kata lo wa lakiti won loju won ba mo o gba ponpo lowo ni ponpo o fi form o ni ponpo lori popopo to ni ponpo gbodo soro to ni ponpo gbodo gbin ka bi esere olohun olohun oba mi oke ibare lo je ni toluwa nile aye ati ekun re o ti fidi re sole lori okun o si gbe kale lori awon isan omi tani yo gori oke oluwa lo tabi tani yo duro nbi mimo re en to ni owo mimo ati aya funfun en ti o gbe okan re soke si asan ti o si ba won bura itan oni yo ri ibukun gba lowo oluwa o ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni ran awon ti n se afere re ti won se afere re olorun jacobo oni egbe ori yin soke eyin enu ona agbe yin soke eyin ilekun ayeraye oba ogo fe wole o ta lo ba ogo yi oluwa to le to si ni agbara ni oluwa to ni agbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona o ka gbe yin soke eyin ilekun ayeraye oba ogo fe wole o ta lo ba ogo yi oluwa awon omogun o na lo ba ogo to mo kiyin o ni le loko leyin odi ni gbogbo ibi ti afefe kan yi n fe de loro to ni se alafia lewa gege ba wa na se wa loro yi o odi odo bi e si tuku amojuba wa oni ojo kokanla ninu osu keje odun 2026 to eyin ajinde ara yo mo je fun gbogbo wa lasi olodumare ninu lete ti n gbo mi yi awa laboyun le won mo bi were awon agan won mo towo alabosu lasi olodumare a ni ri n gbe sonu bi o se bi omo o to etuku amojuba wa o eti mo wipe ni gbogbo agogo mesan abo lojo satide bayi titi di agogo mokanla abo ajomo tuko oselu nigeria ni gbagede oselu o nle toyo e mo wipe awa mo tanaran maranmo si awon ibi o ba sokunkun lagbo oselu nigeria tori ba meji ko eyin oro orile ede yi adajo wo la fi so iya ajeje owo kan o gberu dori o emi o gbe eyin o gbe gbogbo wa o jo gbe ti o fi riba se fe kore ni baba n so wipe nigeria afi o da afi o da eleyi e so re nu lasan a de igbese eyi to la ka kini to atu ti de laaro to ni o nile apa otun o ye ba wa kesi o nile apa osi ke ye lo gbo ko so fun to ko ka dana o gbo ko lo

0: Yandupe lana, Mrs. Alamu, principal. Nga Mrs. Alamu bere sini la oro man le. Ti won bere sini la ni lana mimu ni ko kan Mrs. Alamu won la oro won mu o. Won wa mu lodo are nikan. Are won nikan won dupe. Awon yan bere si so pe se ijoba ipinle Oyo na o gbianju ni. Se ijoba ibile orire na o gbianju ni. Cho oro nta koko ojo kele ife wo omo Nigeria. 0915 333 4893 0915 333 4893 number ketare 0913 lẹ́mẹrin 893 awon number meteta to wonu kulo e ta wa inu e ma ja wa loju kan ba ba ti wa loju kan o mo kora won lese yo si mo dira won lowo awon bere yi oni come on down ni kokan ejeji hello ta lo wa nbe hello hello ati gba mo won lenu ni o awon eyan po nbe hello
1: apostle
0: to mr agbolahun
1: oloyi soni
2: honorable dolibi
1: yo ma leyin oro yi yo ma leyin yari gbogbo game kan people play yo leyin
0: ah
1: wallahi yo leyin
0: game
1: oloyi soni
2: baba
1: seri be se n ri lemi na nri be se n ri mo nri eyan wa captivity o wa nugo o de fresh ngbo la tin ri ru re eyan wa captivity o wa nugo yo eke ngbo la yo ah mo je ri mo soro kan se ba bi je nse oselu le eyan fe copy ni abo se nse ijoba e ma bi to bo
0: eh e dakun o se won wa le o le je game won mo se baba kan bo se se soju
2: game ko but oro yen oruju
0: hello won ti gba mo won lenu o hello
3: e ma karo
0: e karo sa o ta lo npe ati bo le tin pe sa
3: mo ya ki ti omo di ni mani
0: oju omo ni tin
3: lato loko apata nba do
0: be na ni
3: o ma ki baba mi oloye so ni
2: my chief sa e karo sa o
3: ah ejo apostle
0: e mo kin kin
3: e ma ku se
0: e seun seun
3: mo te ran loko pe ma join yin le ni but o tu na won bi kan tun mo tun lo takel
2: a da lagbara olohun
3: bi mo se ra ti bere ni mo ba yin bere
0: e seun
3: a de ma jo pari e ni laya kan afi a
0: amen lo
3: seri mo soro kan di last time ato ku awon mo eh boya baba won ni se lo wa lori program ngba kan ni ta won ni ma so be o le ma so be ma so be mo ni mo si gosa mo wa jake e do sa seri awon mo yen ati mama yen to jade seri bo se ri e wa ni wo ta pa pe awon omo to wa ni no tutu awon omo to se gba to sa wo to se kokowa ba ta su e wa wo gba to wa so pe won ti won le e wo ba awon omo yen se ri ati mama yen ton jade se ri ti a ba lo stop gbogbo nkan ta n se a pe ti reality ilu yo le tesiwaju I'm telling you the truth come on ma fi wa se oselu o ko jọ tori Ọlọrun ko ma fi ma se oselu o nkan to n sele ju gbogbo kera ma fi yan se oselu lo o ko stretch rara o awon eyan complain bi tali o ebi pa awon eyan ti se eyan ma ma fi wa se oselu oselu gbogbo eleyi o I'm telling you the truth e wo gba ti kini yan sele be ba se ba le cause of focus oke to so de gbe eyan ba to du ni orun ti o wa ye ka ri tiyesi be won ti ri awon komu ko show video won ka ri mo se ko mo ye ko ye bomba di be ye ka ri gbogbo e igba to gbe awon omo pekele abi awon ma buro pekele a ri won ba ye se video ko le lo ku awon people yen ta wa ri tiyesi di kokon ni bo ye pa awon people ile e ma ye ka duruju o o ti a pelu fomo ori wo ẹ máa ká di lójú o.

ka tun mo kira wa ka ro ni bi te ba tin gbo wa ka ka kiri e ro ko orin tun yato ni a dupe lowo olorun oba oba titi ayiraye ni pekun oba to tun gbo adua wa inu mi dun bayi ayo mi kun keke awon yan san ki mi ku orire ni won ro boya se mo sile mi ni to ba wa lorilede yi nipinle oyo yi e ri pe latana inu wa n dun ne ko yi si ko rorun lati bi osu gbana gbana lati n gbohun adura wa soke ọlọrun si saanu wa mo ki gbogbo eyin ololufe ikanni bi e kaaro o eto oju oja o le n gbo lowo lowo bayi loruko olorun oba to ja mo roja na ta jesin bugba wa je warawara o dodo awon iya loja kokan inu mi dun ayo mi tun kun sinu laje mo n bugba je olowo wa ipoju erin o koroto agbado ko baba agba bo niyan se ni ta eni to ba ti ja alaje to moja to mo bon se kara masiki oja oyan mo yodo re ni to mo kin loruko alase oludasile kan ta wa yi ati loruko oga mi agba Ayo Emmanuel Ojo baba olojo ibi ose yi asiki gbogbo eyin te ba wa celebrate baba won ti tojo bi won loruko lowo button mi losan toni baba jeje ba oni jangban ba se wo won won jenje won si jentu Stephen Genu awon lo nba wa gbe soke tan gbe wale eje kajo dide o kajo naja to staro to ni mo ki baba loja mo ke oyin ya loja ojo kokan mo tun ke eyin olokowo nla nla nla ateyin olokowo kekeke te fowo suwopo tito yi fi gun rege lori won ni tiyan ba nse ti ko gun rege daadaa lati igba ta ti bere eto a n gba awon ipe lorisirisi pe a ba igba ti mo ti fun iyawo mi lowo kekere ba ise lo bere okowo ninu e dun a mo n je n le wa yoo da fun wo omo yi daadaa awo mo pe nkan bayi ta ba koye bayi se ta fi se ta fi se awa nu mo rowo mu benu se wa ri loni a tun ti se awon iwadi kookan o je pe gboro latenu awon ara oja awon oro tan so awon okowo mi to je wipe o tun wa se ra awon okowo kan wa to je pe ko ye ko mo ju parun okowo ti obi eyan ba nse omo na le modernize e se ri mo se awon iwadi kan a si foro wa awon eniyan lenu wo latara pe bo le se bere okowo yi gbogbo okowo ko o le yan mo ko eyan mo jogun awon okowo kookan latara awon obi eyan

0: Eba n daruko yin fun wahala le.
1: Oruko mi ni Oluwa ma Oluwa pelu mi Matthew.
0: Kini ile ise yin gbe dani o?
1: Oruko ile ise wa ni Aries Catering and Invest Planning.
0: Aries
1: Catering
0: and Invest Planning. Kile nse ile ise yin?
1: Awa ni to decoration onje like that.
0: Onje bi awon onje wo bi decoration wo.
1: Te ba fe se decoration All vespani.
0: All. Tetin ba fe sajeye igbeyawo wedding owo bigbawo wedding ba wa agba ni ba awon eyan se niyan.
1: Then.
0: Wo. Ati bi awon wo. En se cake,
1: en se cake, en se unje, en se barbecue, chicken and cheese, shawarma,
0: barbecue, chicken and cheese, shawarma. Lorisirisi ba won
1: baba
0: won ten se pe ni le ise yin awon anfani wo lawon yan lo pe e wa gbe lawon yan pa iso kan ma duku iso la en awon to de gbe wa o ise ni ani kan wa ba owo price won na fi le wa lo se se pe price ile ise yin gara bayi
1: price le se wo gara
0: ko gara pupo
1: be
0: amo tin yan ba fe se
1: nkan te yan ba fe se lo determine
0: lo determine e to ba fe se surprise package na
1: be wo wa
0: o wa e tun se surprise
1: ba de je pelu kekere na ni de be teyin ba se fe si
0: tiyan ba se fe si
1: niyan se ma
0: oni bubu ba se mo lowo
1: awu ke be e ti yin ba na
0: o da awon nkan wo mi wo tun ni ile ise yin gbe dani tori gbogbo awon fonran ti mo wo lan pa ile ise yin mo ri pe etun gba awon body guide na
1: anibanza as a reverse planning
0: as events planning
1: yeah anibanza adesuni osha
0: eni osha
1: be en to ba request fun osha
0: en to ba request fun osha
1: ati banza
0: ipe en o fe si wedding ni si
1: o ani di banza
0: oni lo banza
1: ati osha
0: e tun pa awon eyan si yen na ati bansa
1: ati osha be
0: e de tun se barbecue
1: be
0: e tun se
1: shawarma onje amala sports
0: lori sirisi ba won lawon kan lerin dodo ti won mo se ni tan mo lo ni party
1: be
0: bo lawon eyan se ba le kan si ile ise yin
1: address wa ni number
0: kini o abi
1: number 1 ayegusi molifalafia
0: ayegusi
1: molifalafia
0: pe tan ba fe kan si yin
1: be
0: pe tin ba emi o ti mojo wedding kani mo ti mojo wedding mani koko wa se temi na sugbon fun gbogbo awon to n gbo wa kaakiri to ba fe si surprise package rowo ti o gara mo ni guarantee nu le ise yi pe won ni gbogbo pupo lowo re abi ekoko ba n se bonanza pe o da fun ni eyan meji eyan
1: meta
0: pe o fe se wedding abi o fe se surprise package yo abi wo wa wo pe alase onilo awon alase awon eleyi won se
1: won danto
0: won to gbangba sun loye e ba n fi ero ba re ni soro yin sita fa awon to ba fe pe yin
1: ero ba ni soro mi oyeto
0: Oyeto
1: 50
0: 24
1: 31 55
0: 31
1: that was the WhatsApp number
0: okay
1: Tien.

0: ever.
1: Onayo.
0: Onayo.
1: 46.
0: 46.
1: 69.
0: 69.
1: 80.
0: 59. 59. Ben. She finding to buffet. You she. You come
1: wedding.
0: Okwagba. Surprise package. To buffet she. Ofe obuya one soon jenny. Ofe di kambo she packaging. Ofe. Ibuya. Ofe she mute jerry. Ya mo donation. Omo po awo til o pupo ṣugbọn e ba wa fi ogbon e ba wa fi gba yi ta ba ni pe ah o da baba a fe si resi a fe si concussion a fe si pupofu a fe ile se yin gan to ko po se wa ye ke ba mo testi wa ni o da e se won ti le se ti e na ba koda ni wa polowo e lori eto yi oju oja la pe e je ka jo fi owo wewo on lo wo fi mo o fa le ni pe ile ise itokotaya Nigeria Limited ni ise ni tokotaya Nigeria Limited ti mo fe so fun awon ara ile ni pe awon mejeji won kire jojo amo won gba ijumo ise yi amo ye events planning na ti lo ti se mewa ninu odun temi gan ko ah an wa lo se decoration bayi ti gbogbo e duro to ntan yin bayi manda oda e je gbe yin wa ke wa je kawo yan na janfan adupe o adupe pe o tori pa pe yin e ti e wa e tun wa polowo le se yin fa awon ara ile e se gan ni tokotaya Nigeria Limited Aries e won ni fun eyin te ba lanfani te fe ko ise bon se se
1: shawarma
0: shawarma
1: barbecue
0: barbecue
1: cake and small chop
0: a people pop
1: ati decoration
0: ati decoration ati tolu won ti fe ko bi meji ba won awon na ti na fe ko pop and bon si gbogbo eyin won to ba fe ko gbogbo awon se ba ile ise won tun ko won e ba pe number yin le kan si o
1: Oyeto
0: 50
1: 24
0: 31
1: 55
0: e se o.

0: family that we're going to come on our
1: Oru komi ni mo blessing. Inu re nu Peter.
0: O ri pe omo kekere ni te fi bere ise oko. Mo wa ri bi oko o ni se bi data. Ko le se ro bi e lo le fi bere ise oko.
1: Oh, ise yi mo jogun e lati owo iya mi. Then mo ti wa ni omo dun 15 years mo ti wo bo se nse. Odo mi o ni fe si nigba yen na. Amo gba ti mo wa foko tun. Mo wa ri pe ise yo ma dara fun mi o mo wa fi bere je o ti to bi 5 years nsi temi nkan ti da duro ti mo ti se fun ami ba
0: bi e lo le wa fi bere ngba na
1: gba ti mo fi bere lo to ko si owo kuko lowo mi amo bi owo gbogbo nkan ti mo fi bere ko ju bi 20,000 lo
0: 20,000 le fi bere oko amo nsin bayi o ti bi bi 1 million so so pe million bayi amo mo lewa ni fa won obirin odo sin ni pe a iyan
2: sheri ti mo ka fe so lori eto loni ni pe nti ya re ba nse gege bi okowo iwo na le foju si lati le so pe ko si ipo te da kankan o le bara re to ba ya o eworo arabirin yi ninu oro to so oni pe ohun ti foju si lati gba to nwa ni 15 years old igba to dele oko okowo yi olofin sise iwo elomi o wa ni le oko bayi okowo ti ya re nse o le fi sise se torupo ti mo npa re tele o le mo fi sise se ni ni le oko re mo pe a mo kan lo je le ahun liability fun oko re lasan pe o nlo o nbo ni to toko e ba fun olowo kekere okowo lo mo ti ya re nse to de mo npa re dada iwo na bere ko bere si ni nse soroko wo ilo lara birin loni o nto mo ni lewe o nje o mu ohun atoko re ngbe layo atalafia obirin akoko oko wo ya re ni arabirin ekeji oko wo ya re ni se wa ri ni ojo mejo ma lanfani lati lo sodo awon okunrin bo na sisi tawon na se eyin te npe e dakun a ni le gbepo loni sugbon to ba ti di ose to nbo a lanfani lati gbepe boya eyin fe so oruko oja yin ati ojo tan mo na ni to ba ti di ojo mejo a lanfani ati gbepe samo wo to ba fe se ipolowo oja re o le kan si mi loju opopona temi gangan 081 0423 1643 081 0423 1643 boyo ni kan ti le ise re gbe dan ta bo fe se ayeye ojo bi re ni o wa fe ji kabo ki boya mummy re abi daddy re kabo ki won lori eto kabo daruko won pe iya lagbaja won so ojo bi loni daddy lagbaja won so ojo bi loni lori eto yi a mo ki won daada aki gbugbo eyin ololufe wa kakakiri oniyan se o olobe se gbugbo eyin te n pe wa ta le gbe ipe yin e se patapata isola adekunle loruko temi ire atayo bayi ohun lati fi pade ni ojo mejo baba loja yin wa aiso wa esio.

0: odun bi mefa seyin okay o sa ni leyin bi odun bi melo kan odun mewa seyin o nriwe lati lo si ilu okere lati lo sise lati lo gbe be sugbon won ni atakoro wonu ado ko le komo ewo omo yin o si ni baba laye mo o wa wo pe ki ko ma di wi pe omo mo rare mo mi wa nbe aburo mi na wa nbe ejo e ba mi mu omo mi tira e ba mi mu sodo yin e ma ba mi toju e ma ba mi wo ohun gbogbo to ba ye ko je eto mi gege bi iya iyen nipa ti eto isuna ma ma gbe ma de tun ma ran eyin na lowo awon na si pe a kilo wa nbe omo wa na ni abi omo egbon mi omo mi ni omo omo mi ni omo omo ni abi omo mi na lo je so won gba omo sodo n to to wa ni lati gba yen osoosu lo ma fi owo to towo ranse ti o ba ti di pe won lo term kan tan ni ile iwe won fe wo term mi abi session mi wole won fi list ranse bayi owo bata owo aso owo baagi owo ile iwe o wa si fi gbogbo e ranse o wa ni ki se ti iyen nikan bo n se fowo ounje ranse owo school ranse be na lo n tun fi owo school awon omo aburo ohun ti omo yen wa lodo won ohun fi ranse na pe ko ma dabi eni pe tori omo temi nikan ni mo n toju abi a de tun fowo ranse pe e ma fi toju ara yin bye bye bye sugbon wa ni gbogbo gba ti ohun ba so pe e ti eje n romo eje n ri ba soro won a ri awawi kan tabi omi ti won a so o pe a eje n bomo mi soro abi en to sa wa loke okun to n fowo ranse yo sa be bi o ti e fowo ranse gan onikaluku to ba bibeli so wipe ibi ti isura eni ba wa ibe lokan eni ma n duro si je n bomo mi soro mo fe gbohun e won a sa ri awawi kan won le so pe boyo ti sun abi o sare jade abi o lo sibi kan abi o se homework lowo won sa ni je ko n ri omo ba soro ohun a wo pe oro yi ti o ni owo kan o ti koja o ti lowo kan mi ninu o ni ohun wa pada wale sugbon ko so fun won pe ohun bo
1: o kan yo si won
0: o kan yo si won ni bi o le lorun ni o kan yo si won pe enle nbe won iwo ni abi abi ojiji e lo wa abi elomi ni o wa ni ipo banuje lohun ba omo ki lo si fa omo ti ohun fi si won ni odo pe e ma ba mi toju e to n fi owo oye bi ye ranse o n fowo le iwe ranse o wa ni won ti so omo won ti so do omo odo
1: omo eje won ni abo omo lomo
0: eje won na ni
1: eh
0: won ti so omo yen do mo odo sugbon awon omo aburo yen o fi owo o fi ran won lo ilewe won ti wa ni ilewe giga bayi sugbon omo tohun won so do mo odo laarin won won je o lo ilewe won si toju e oni bo n se ri gan o ba ohun ninu je gege bi obi o wa ni araye egba mi to ba jara ata a ni ara ata ni abi lo se to bayi a ni to boya to ro jara ata ni sugbon omo won na ni omo eje won kan na ni o wa ni kini mo se fun yin to be te fi wa dale ohun to bayi ati wi pe te tu fi wa so omo di omo odo ninu ile yin
2: laye te se laye ni dada eni to wa loke okun ohun lo lo mo
0: o
2: si sise yin fi owo ranse sawon mo le bi re
0: be ni
2: o fi omo re si eje re pe e dakun e mo ba n wo abi
0: be ni be ni
2: ba fe tirafu nisin bayi isale mo mo lo sodo eni
0: ti mi mo re abi rara omo lebi mi na ni
2: awon na wa se to to ba
0: awon na ni
3: elomi gan oni mo mo lo sodo omo lebi o le sore gan
0: ta de soju ta seyin dada
3: depo depo eni to je wi pe
0: eje won ni omo egbon won ni o tun wa je omo omo iyen ni wi pe iya omo yin na iya eni ti o lo omo o wa nbe grandma wa nbe aburo wa nbe won si danru elewo o ba ni kini mo se to be araye ba wa dasi ko to di pe a ti e mo pe number sita fun gbogbo ara ile eyin awa ta jo wa ninu kulu kini ki la lero pe o le sele to be se mo se won yaro ni
1: emi ro
0: ko abi
1: niwoye
0: tori won feran o se mi ka yin fi
1: won feran anti awon molebi re won feran anti tori mi ro bo ni fere denu denu se mo pe ai mo ye oko gba lori eto yi lati so nipa bi awon obi eje koko be lati awa iya ba ti man treat awon omo wa to je pe ikan a fe kan ti o si wa obvious pe leyi iso mo fe da abi jacob mo fe
0: iso
1: ni mo korira se mo po opo gba ni mo sere ni mo lebi eleyi o si sala koko sugbon e wa ni ko tu wa extend de je pe siblings omo omo emi roye temi o won fe arabirin yin lati le o kan ro pe ohun ni mo lebi ni o kan ro pe ohun ni eje se mo pe lokan ti e okan re ti bale ba
0: yato si gogo nto se o tun kole fun won o
1: imo tin so mo
0: kun imo da e ba wa
3: sheri emi o ni fe fi gbogbo ara gba pe won o fe ran re
0: ah
3: ni igba ti oro yen bere ife wa ni be
0: ti o ba si fe ko ni fo mo sodo won
3: ife ti won ni won fi gba lati je ki omo yen ki o
0: duro sodo won be ni
3: sugbon ni igba ti irin ajo yen bere si ni test waju gbogbo awon anfani ti won tin wa nje lati odo omo won yen won o fe padanu e nitori pe ni igba ti o send owo fun won e n paro fun won wi pe omo n promote tori o so wo ni section by section
0: tam atamu ni
3: iyen ni pe igba tomo yen ti o bere si ni se ka ti egba wi pe omo gan lo buru ti omo tomo boko ti omo lo omo lile ni ko si nkan to ni pe ki obi ati aburu e abegbon ti eni to ni omo
0: aburu ti eni
3: aburu e ko si nkan to ni kon ma so oro omo won omo e fun awon obi e pe
0: omo yi nse bayi o
3: iya lagbaja a le ni pe ko ma gba omo yi pe o si nto si o gbogbo nkan ni ati nse fun omo yi lati le je pe ko serious pelu wi e o agba tisha fun o atun lo ba awon tisha e ni ilewe o o de abi pe ko fe mo nkan to nse o
0: boya ko ba soro boya ko ba soro
3: ba soro boya to ba gbo hun e okan a bale
0: boya to ni pe fa si ye
3: boya to ni ko ri e ohun lo fi nse bo se nse ma so wi pe time bayi lo ma wa le e ba soro kon se video ko ki won ko mo gan ri ye pe iwo mo ma wori gbogbo nkan to ba fe ma ma fi ranse si e o ku die ma mu wo gan sodo se mo pe nipa se eleyi to ba ye pe mo n ro wi pe to ba ye pe omo yen lo wu wa ti o sona ni o
0: ka so
3: pe omo yen lo wu sugbon ni igba to je pe won wa fi gbogbo e pamo fun arabirin yen oni je ku je ni won nitori anfani ti won ri lodo omo won yen ati egbon won yen o ni won o fi je ko mo nkan to sele nitori pe to ba mo koni fowo school ranse mo se tori omo ti e na lo fi nfi owo ranse fun omo taburu
0: omo ti yin be
3: o lo fi kole fun ye mo kole pe ka won aburo ohun ati yan kan ribi joko si kan ma gbe
0: kan le ri kan le ri ibi to wa conducive lati toju won ati omo to nfi si won lojo omo
3: komo yen na le ri ibi to da ki se pe won kan manage akan wa bi kan pe ma sun si o se gbogbo nkan kini kan mi to ti won tun wa fe pe ko se iyo
0: ni
3: o se
0: ta tin ba ni ki ti ba gbogbo ti ọrọ wọn pin mọ daba ye mi dada a jẹ wipe oju kokoro
1: emi si sa lori pe won fẹran arabirin yẹn lati
0: ni suru o ya king's butter bo lo se ri ni apa atọdọ yin
4: ko ti nkan ti o sele ri to n toju oriri akọkọ ni pe ta ba sọrọ nipa betrayal
1: ta ba sọrọ nipa iwa ọdalẹ
4: ta ba sọrọ nipa iwa ọdalẹ o si wa tipẹtipẹ pe o ko sele o bo se sele lo fi n ya wa lenu ko si nkan ti o sele ri so o ti de bologbon o mu mora o de baresa to ba de boro gun le lati e na
1: ko mu mora
0: ah
1: Ọlọ́run má jàmú tí ò dá mọ́ra. Èmi ò lè múrò ẹ̀ mọ́ra o.
0: Ẹ o ṣẹ́ri ńgbà míì ta bá ti ẹ̀ ní káwọ́ nítòótọ́ ó ń ṣẹlẹ̀ nítòótọ́ kò sí ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí kò sí tuntun lábẹ́ ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni àwọn míì wọ́n tiẹ̀ ti sọ ọmọ ń dẹ̀ dàkúdà gan yàtọ̀ sí pé bóyá wọn jó lọ léèwé ta ba ni ka tu wo ka foju emi wo awon mi o ti e ti se nti o da somo na se mo aye ila ti ri ti iya nfo mo se kini kan ta le ma so lori afefe se get so ni to to o nsele sugbon ko si bo se le ma se le nta to ba se sodo eyan adun yan a le so wipe tori wipe o ti sele sawon kan ri eni ti o pa to ke gbajare sita o ni bi to tin dun lara ni pe iru betrayal wo re won betray ya won betray omo
1: dale awon
0: omo dale ya atomo ni tori wipe tori itomo yi lo se nse orisirisi nkan to se fun yin eyin wa nfo wo yen se won ma so wipe aja momo ti e fun lomu o mo to se aya ni o si mo to du oya ki mole be ni eyin fo wo ti e owo oogun oju iya e e fi ran omo ti yin titi tan fi wa ni university omo ti o wa fi sodo yin ti ore yen to fi woto yin wa tori pe omo yen lo je major access source of nkan ti owo yi fi nwole sodo yin e wa so omo yen domo odonule yin
1: mommy ji e mo binu se ri speaking of omo yen se mo bi omo yen se ma wa traumatized
0: be ni
1: tori ke gege bi nte so yi en to sele si arabirin yi iya re ti file fun odun mewa and as at that time mi lero pe o ye ko omo yen gan ti ma wa ni university
0: omo yen wa ni odun mefa
1: odun mefa o ye ko ti ma wo university bayi pe boya ke boya class ke
0: boya ko se wole
3: boya ko se pari wa e ki ko wo
0: abi ko ti e si wo 100 level gan
1: eyin na wo at that tender age se mo pe omo odun mefa o si jomo to se pe o nilo
0: modalic
1: itoju
0: ya modalic worms
1: e to understand se mo stage to wa to se pe o se discover re ni o se mo nuro ni pe okay bi ti rin re bo si ye kin gba re awon to wa ye kan soju kan seyin fun di ya awon gangan na omo yen gangan personally omo yen need rehabilitation loju todo temi be mi se ro omo yen ni on need lati ya yen gan o alakoko ye kokoko omo yen kuro ni agbegbe
0: ma binu mo fowo atomodi yin lenu se mo wi pe iru awon ton le daju ton le se iru nkan bayi obirin yen na ati ma try at one point or the other lati momo yen wa sodo e lohun
3: be
0: ta mo boya awon lo frustrate effort ye
1: iwo dale yi ni agbara
0: so that nkan tan ri lodo e o le ma tesi waju boya ojo to ye kan momo lo fun interview ni embassy kan ma mu lo kan wa so wi pe o se ko pass ni o se interview won kan fun ni she get orisirisi nkan ni won ti se ki se wi pe tori pe omo o lo le iwe nikan several things lomo yen ma ti go through lodo won igba to omo yen to ba nilo lati ba eni to ye ko se bi iya soro se mo omo to se n dagba bo omo odun mefa kilo ti mo kilo ti igba mi e mo boya omo ji loru awon igba to mo ba to ba se bi owo are to nilo ye o wa nbe awon igba ti boyo lala kan ti o se kini to mo taji loru ti o paru the first thing to mo ma paru is mommy mi
1: mommy o
0: she get awon igba won yen a ti lo ba won boya won ti e shan ni e ni pe lo su wa lo wa bi sun si jare ki lo fe several things lo ti ma sele ta mo boya omo yen gan ti ma ma be won at one point or the other ngba ti won je o lo lewe mo wi pe o fe ba ya un soro
1: mi ti e tun wo lona yi ko ma je pe won feed omo yen ni wrong information
0: about the mother gan pe boya o ti
1: ya re
0: o fe le ni o ti ko ele ni
1: nitori pe fun odidi odun mewa omo yen na ka ti so pe ko gbon nigba ti iya re lo omo odun mewa omo o ti ma pe 16 lodun yi o ye ko ti ma make effort lati ti e
0: get to be personal abi omo ya abi kan ti e ti so fun pe iye gan ti jo lohun pe
1: iyen tun ni agbara
0: se mo wi ko wa
3: betrayal
0: ko si awon to ba ti ni oju kokoro si nkan oni nkan ko si nti won le se to achieve their aim
1: iyen ni o te wa je nbere bere tori o wa sin mi lokan a mo pe aye ti n de oju keji a le trust ara ata se a tu wa ni le trust e je wa ni aha gege bi boya ka bi awa ara le ni ibere
0: o eyin ara le o ti sukan yin bayi tori mo mo wi pe awa na a ti mo boil especially awa to jobirin pe
1: se mo to yi
0: ti mo wa nu otutu lojojumo e mo ninu otutu ninu oru a se asise eyan mi a se taaro eyan mi a ma sese bi meta
3: papo
0: wi pe ki
3: ayo mo nkan ma fi
0: ranse si ta lo mo boya won ti shop le lori gan ah e wo ara ile e ba wa pe wole ke ba wa da si eto role to ni be ba o ni kini ko n se fa won ara bi ton da le un to bayi 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 3 meta erin ejo esan ati eta mo fi yoruba pe dada 0915 3334 893 tabi 0911 3333 893 ta ba ti e tun ni ka wo lona mi gan awon ton le doru nkan bayi wo nja mo e mo in order to keep her there se mo aye ina latin gbo tan ni won se nkan pe ko le joko sohun
1: ko joko sohun ko ma sa mo
0: tori eni ti eni to le wa nbe laarin odun mewa ti won jo ro mo ba soro se mo boya won fi nkan like bi pe kan fi boju boyan loju ko ma tori eni ko se ko ni je kan ko ni je meji ko ni je meta lati ma soro wi pe eje n bo mo mi soro eje n bo mo mi soro
3: ti won ba de je ko ba omo soro o ye ko ni
0: o ye ko na ko si le ni ko pe ai lo ba ni yoju wo
3: ba lo sile mo fe ba lagbaja
0: mo fe bo mo mi soro
4: o se
0: ran ye ti
1: ah won ti ra o da pe mi na ma fo mi ma tele
0: o tori tori abiamo ko si ibikibi ti a ba wa eyan mi to si n to je pe omo si wa baby to ba tomo yen ba n sukun bi to ba wa eyan mi a so wi pe on ni mo lara po mo n sokun le eyan mi ara ma ro fun yan ka to wa so wi pe odidi odun mewa
1: odun mewa emi ti bere le kan bo si pe bia ke ko da mu lo ninu kulu a le trust ara ata kilo to se pe atuwa ni le gbokele ara le je wa pelu boya ohun ni wa ni o tabi omo wa tabi lati e ti gba imoran laarin ara wa pe to eh mo mi o abi anti mi o nkan bayi lo nse mi kilo sele te pe ro a ma wa ba wa laye ta wa
0: ida dumiju imoran eyi to ti e dumiju ni ti iya gan iyen grandma haba omo yin re
3: se ri nipa ai ni ifokantan eyan papa julo to je eyan ki se ori eleyi nikan e ma ri elomi to je pe o wa le oke okun bayin to je pe a de ma send owo sile si aburu e tabi si egbon e to wa ni bi pe e ma bo n se project
0: ba mi se bayin be ni
3: to de je wi pe se ni won ma ma ko owo
0: yin mowo
3: ni won ma kowo yen to a se basubasu
0: won ma ya picture ile onile ranse
3: ati ri eni to je pe o kan dede ku urugiri to kan de lojo yen na ni pe ile 30 en fi han ohun ni ori phone
0: mo fe ri
3: e wa ti e so pe nbo kini kan o da ki o si lowo tohun o wa lowo
0: lagbaja
3: ti e mu mi de bi be na ba de ile onile to ya awon eniyan olodun lo ni pe ko je ojo yen awon na wa sise
0: ni site
3: ni won wa ni ka ni won wa leyin ohun si gbale kun waju le awon yen wa jade latin
0: ya kale wa ki le gbe ko mo si bi te te fe wa
3: ara ilu ebo ba ni a ile ohun ni ni yen ba ni
1: awon
3: to bo isoko ni yen o kan lara won ni awon wo lo n ba yin isoko abe ti sina le ile ta won leleyi o ba si ri se tu niyan o eje to de je pe o ra moto fun bo se wa loke okun yen lo ra moto fun lo se odale yi o ti wa ni orisirisi nkan ti mi kan ro o ni wi pe ni igba ti a ba ti fi inu tan awon eyan papa julo to je eje wa e ma je ka gbagbe ara e ma ja gbagbe ara ka gbara le won tan na o ni ka ma gbagbe ara to ba je wi pe obe won kan se nkan ni bi rubo bi eni se re ni pe kan se ma je ko je awon nikan je ki ara ata to le se eri si je ko wa bi rubi mo se ba se so pe odindi odun mewa
0: abi
3: won bo mo soro a se ko si mo le bi won mi ni
0: abi
3: anti lagbaja o le se aburo mama won gan ni anti lagbaja mo ma fe je ke lo sodo mami
0: mo fe ba omo mi soro mi mo nkan to nsele
3: ko ti eni so ko fe ba omo un soro ko so pe ohun fe ba mama soro ohun tin pe won ori won ba soro igba to ba wa debi ibe mami e ku jo meta mo fe ba omo soro ko wa soju aburo won ko soju gbogbo awon
1: eyan aye ma ti ni ka koja be o le je pe igba ton ba ti mo pe yan bo won a sare package omo bi pe won toju e dada iyen tun ko
0: won sare wosho odun fun
1: abi
3: omo 16 years o wa nse omo
1: ti o wa nile so toro odo
3: jade keyan sha ma keyan ma gbadura so ti eyin ko si nkan ta duro le se keyan ma gbadura ati pe teyan ba de tun tin se nkan keyan wa eyan teyan le fi inu ton yato si pe o je eje eyan keyan wa eyan ti eyan na tun se mo pe a finu ton ebi na ni yi ba so bawo la se so pe ara atagan ta fe finu ton na bi pe o gan na ma se daada won
0: jo pade apopo
1: laarin oko ati yawo gan in ta soro yi
0: won dale ara won
1: iwa odale na po be bo ni kan wa mo gba to je pe eja mo pe mi mo gba ta bara wa ni ahin ni hello, at wole o.
0: Hello, hello.
1: Eti wole o e kuro le.
5: Seri, awon eyan ma gbagbe ara won, ti ma gbogbo so pe igbe ni seyan to se le ara si je. So the real means me le lorun be yen se ma send o si gba ti mi ko nu. So ti ba Genesis mo ba se wa se, mo wa se. So then awon kan abe je pe won ba n gbo lodo won ni ta pe ki yes ni access ni na ni ru rent ni be ra so nu ti kan ma ko wo gba lowo e ko ron ko sha ni olorun je ka fe ru aso yin
0: amen
3: o le se be
1: nte mi fi so pe won fe ran labirin yi lati le ni nte mi fi so be ni e pe wo
3: to ya iya iko lo ti e bi
1: aya labirin o oloku le bi sugbon se mo pe emi ti so pe won fe ran lati
3: seri ngba mi se boya baba ti boya won fe ki arin yen ko won si o ngo fun are se omo to ba je wi pe boya igba to wa boya igba ti ye bi le lo jo lohun pe baba e wa fe yawo mi wa so pe ajo ba mi toju omo mi
1: o dabi ta so lo se to koja na
3: ma je o mo pe ma je o mo pe wo ko lo bi ohun
1: iyen na tu wa nbe
3: o wa nbe ngba mi na a ma wo pe a ma pe ni eni to mo eni to jo mo baba ati ya to jo mo ni to jo di oro yen ni a ma mo wi pe ohun ko lo lomo omo o le mo pe iya ko lo bi ohun ewo
1: kini kalabirin yi se wa ni bayi
3: yi wa ni koko bayi pe kini kin ti se ta ni mo se o
1: mi ti e mo ti mo fe so wa
3: nkan temi ma so nipa nkan to ma se o ni wi pe o be ti se nkan to fe se o Olorun de se omo na ko ti ju omodun 16 lo
0: be ni ko ti
3: pe aye si wa fun boba ye pe ko ti lo school ni boya boya o ka de secondary school daarin kan
0: ni kene shortly after loso shortly after
3: to ba je pe po ka secondary school na aye si wa fun
0: be ni
3: igba to je pe ona ti pada de to ba ye pa anfani wa fun lati momo yen lo dede ti anfani o ba de si fun lati mo omo yen lo ko wa ona bo ma se tete
0: pada si lewe
3: mu pada lo lewe to ba ye pe boya funra ro omo gangan lo omo go fe kawe ni to ba je se na lo ma se ko nse dodo pe iwe ni kan na ni eyan le ka to ma fi je eyan laye as long as to je pe o ba si wa laye o si le je nkan t'Olorun fe je ko je eko na ni fun gbogbo awon abiamo atokunrin atobirin opolopo lo je pe in the reason bi pe an sare an wa ibi to da to rorun tori gbogbo kila de fin se laala ina nitori awon omo na ni o lo oke okun nisin o lo odun mewa nbe o sise gbogbo ise to se lohun o kole fa won to pele yen bi e omo e lo nro wi pe at least to ba ti eye pe omo na n tesi waju to n se de ibai nisin ibi to ba ba de o mama yen mama continue ojo ola to na ti wa si ki o pe omo yen na a di nkan dada fun na lojo waju sugbon nisin o sese fe tun bere ni irin ajo odun mewe ti waste
1: e ja mo san se ha
3: sugbon nigba to je pe o si wa laye tomo na de si wa laye o ni ko tun eru eto ko mu omo yen tori pe omo yen gan nilo ohun gangan gege bi iya to ba ye pe odo awon to ma n bayan soro awon therapist ti o je pe won ma to ba ye pe won ma counsel omo yen to ma wo gbogbo awon nkan to ti la koja
6: lodo won
3: lati le pa gbogbo awon iriri yen re lati le je ki opo lori e ko tun set back tori o le je ifiya je to nje omo yen na lo papa je ko di eni to drop out ni igba tawon obi e na ba de wa ni to si ti won ba se ajo e ti won se gbogbo iranlowo fun olorun a je ki o gbo omo yen na ade dide o na ti keko ni yen a de le mo bo se ma se nkan temi kan ma so fun ni yen ko ma ba awon obi eja ati aburu e
1: ko ma ba won ja
3: ko ma ba won ja nkan to kan wa be ni pe ile ti o ko fun won
6: oruko won
3: to ba je pe e ma gbe to ba je pe a ri daju wa pe o lo kole o si le o na mo se to ba je pe
1: oruko e
3: ti a ri daju wa pe o lo ko ile
6: ni apa bi teyin soro de yen ma mi mo le kiyin leyin die tori amount iru awon situations be yen to ba ti le present the evidence wi pe ohun send owo si won bi ti e bi o ti e je wi pe oruko ti e ni won fi kole to ba pe oruko ara ti won ni won fi kole as long as you can present the evidence ni ile ni ile ejo pe emi ni mo send owo bayi emi mo send ikan bayi ikan bayi ikan bayi
3: nkan ti mo de ni kan
6: fi ba mi sere internet never forget wa trace e jade pelu bank statement ya
1: wa mejeji
6: wa of iyan to ba fi description si
1: sheri mo fe bi ya omo ya
6: iwo ni compensate according to owo to send si won wa ni kan compensate ti won wa ba le san owo yen wa ni kan ta ile yen wa value e wa ta owo ton ba mu jade nbe wa jo ti e fun
1: se roro ile yemi o ti fe ka lo soro ile nitori pe emi lo je emi logun mo ti wa yi tori omo yi mo ranti ni ori eto yi boya da pe omo ya ibo na soro a soro omo na ni na so pa won to mo nja fun eto omo abi kankan le o da pe yin le so ye lojo kan bayi nigba ta nso emi lero ba ni ero temi o seri ati iya re iyen to je grandma omo to ma titi ataburo gbogbo won lo ye ki o wa fi ke be ni o ko ni bi se pe o je eje re nitori pe evidence wa ko won ma treat omo yi ni
6: of course
1: se wa ri o mo ndun mi pe lapa bi ta wa yi a ma n fi sentiment
6: a ma dawo bo pe mo wi ke bi o ma daru ṣugbọn igba ta won se ti won ro pe ke bi ma daru na
3: won ma so yi pe a ki n lo ile ejo ka pada de
1: ka wa so won lo
6: se so da won se so mo lomo se won ro
3: o pe to de ti mo yi pe ebi won ni won le ma lo ni ona tofin
6: okay
1: it's okay.

0: Su madalla masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake haduwa da ku a cikin shirin namu na Arewa Special Dadin Kowa dake zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryen mu na Wells Radio kan mita 99.3 a nan Oliole a Lafin Avenue a garin Ibadan jihar Oyo. So da fatan an yi ni lafiya kuma muna fatan kuna cikin koshin lafiya duka mutanen mu al'umar mu al'umar Hausa mutanen Arewa
1: kuma sake a gari ba ku ya girman kai ya boye dan
0: godiya tabbata ga Ubangiji Allah wanda ke kiyaye mu kuma yana sare mu da ya bar mu kuma a cikin masu koshin lafiya
1: shi alhaki tamkar kuikuyo yake zai bi ka zaure yayi ma sallama
0: yau dai ita ce rana ta 11 ga watan 7 na shekara 2026. Kamar yadda muka sani dai a cikin shirin namu na Arewa Special muna dubi ne shiri ne na musamman domin ta ilmantar ta nishadantar da kuma fadakar da dukkan mutane mu masu sauraron mu. A cikin kwanakin nan kusan sati ne sun kai uku a kullum a kowace mako idan muka zo muna tattauna abin da ke shafe mu mutanen Arewa musamman mazauna jihar Oyo State. Kuma a yau ma har yanzu za mu sake ci gaba a cikin tattaunawa domin muna samun rahotanni da dama da ya shafe mutanen mu mutanen Arewa musamman mazaunan jihar Oyo. Gaskiya ba rahotanni masu dadi bane a cikin yan watanni biyu ko sama da watanni biyu dai na san dai za a ce cikin watanni biyu gaskiya rahotannin da ya shafe mu mutanen Arewa da ke mazauna a garin jihar Oyo din nan ba masu dadi bane sosai. Amma abinda muna so al'umma mutane su fahimce su kuma san da cewa mu mutanen Arewa mu mutanen Hausa ba masu neman masifa bane ko kuwa ba masu rigima bane mu ma masu son zaman salama ne domin duk mutumin Arewa da ka ganshi anan yana sana'ansa ne ko kuwa yana aikin sa ko kuwa akwai dalilin da ya kawo sa. Kamar yadda na saba dai har yau shi ma yana nan tare da mu wato Malam Iliyasu Muhammad wanda har yanzu shine bakon mu a cikin shirin namu. To zai gabatar da kansa kuma ya gaya mana matsayin sa. To barka da zuwa Malam Iliyasu Muhammad.
2: Barka ka dai.
0: To sanda zuwa a cikin shirin namu kuma yau.
2: Sannu.
0: Da fatan dai baka gaji da mu ba.
2: Insha Allah yana da kyau haka.
0: Domin mu wayar da kan mutane al'umman mu ne yasa.
2: Haka ne.
0: To ya aiki ya kuma ake fama da jama'a.
2: Alhamdulillah.
0: To kadan gabatar musu da matsayin ka domin su sani.
2: Sunana Iliyasu Muhammad. Mutumin Zamfara ne, sannan ina shamakin Hausa Arewa, Oliole Ibadan land.
0: Kwarai shamakin Hausa na Oliole Ibadan land. Southwest da kuma duka abinda ya shafi Ibadan land. To ya aka fama da aiki?
2: Alhamdulillah muna kokari insha Allah.
0: Gaskiya zan ce sannu da kokari domin zan yaba da aikin da kake yi da kokari domin na san baka samun zama kusan kullum kana can kana nan kana nan kana can a kira ka nan ka ce kana zuwa kana tafiya haka to dama aikin shugabanci kenan.
2: Haka ne insha Allah.
0: To Ubangiji Allah zai saka kuma ya kara maka karfi da hikima.
2: Amin.
0: To yau dai muna so har yanzu muna so mu yi magana kan abubuwa biyu wanda muna so mutanen mu su kara a kara wayar da su musamman ta fannin kasan duk inda aka ga mu mutanen Arewa ana zargin mu da 'yan ta'adda da 'yan tashin hankali da bandit da dai duk irin wani mummunan sunan da dai zaka iya kira dai ana ganin mu Hausawa haka ne. Salin nan na biyu da za mu yi magana akai kuma shine muna so mu yi magana akan 'yan sana'a musamman masu sana'an okada 'yan Arewa masu sana'an okada. To yanzu dai ina so dai ka fara magana na farkon dai.
2: To alhamdulillah kama irin da ya kan neme ni magana akan Bahaushe mazamni kudu. To kama yadda muka sani ko kuma tun farko shi dai Bahaushe mai zama kudu ya zo ne nema kuma sauran lokatuta da ya suka wuce gaskiya ya aka nemi ko kumfuna a tarihi sun doki Bahaushe mai gaskiya kuma mai hankuri to yanzu mun waye gari yanzu kuma gaskiya irin yadda aka doki Bahaushe to ba haka bane Bahaushe na gidi yana nan matsayi ne mai hankuri mai juriya kuma wanda baya tada hankali baya son tada hankali kuma mai neman na kansa Bahaushe dai ya kai wajen ka gane yana shumeka shushana da sauransu duk neman abin kansa ne wasu yan kalilan ne mutane waɗanda za a samu shi cikin jinsai jinsi ba a cewa gaba ɗaya kuwa na ƙurai ne amma yan kalilan ne suka zo suka bata Hausa
0: a lokacin kamar yanda za a ce a Hausa wake ɗaya kan bata iri
2: haka ne idan Bahaushe ya ce ma Allah to gaskiya kai sama da ƙasa guda
0: ne haka
2: ne to a yanzu ka san yan kalilan yarba ma suna kira wayan ga kabilun da muke ciki akan su suna cewa yanzu in Bahaushe ya ce ma Allah to gaskiya ba gaskiya bane to sauran yan kalilan nan na wayanda suka zo suka bata wuri suka zo suka dud abun ya lalace
0: da Hausa Bahaushe kenan
2: to sannan kuma abinda nake so in waye ma kuma sauran kabilu da wayanda muke zamne a nan shi Bahaushe da Allah muna bukata a yi mai mummunan fahimta idan kaga Bahaushe yi ka gan shi to so da yawa kake ganin mutane a kai tsaye kila Bahaushen ga akan gaskiya ta yake to ganin irin matsalolin da ake ciki sai a dokai wanda ba haka bane kila kaga a lokutan mutanen mu gaskiya mutanen da mazauna nan da kagan Bahaushe za ka gane shi kamili da sauransu bai sanyayi irin mugun aski ba ko kuma me dan arewa da kagan shi ka san ko bai gaya ma gaskiya ba gaskiyar ta shi bakin kokari ne to irin yanayin da mun ka canza za ka ganin mutun ya zo yayi wani irin shiga
0: yanzu ma abun na ban mamaki ko zamani ne ko wayewa ne ban sani ba da zaka ga Hausawan yanzu yan arewan ma baraka ya bambanta su da yan kudun ba
2: to ba wayewa bace Hausa sun ce komi dadewa duci cikin ruwa baya zama kada kana nan matsayi don idan baka san haka bane sai matsala ta faru da kai duk yadda ka zan kamar su in matsala ta faru za a bugun ga za a doke ka kamar dan arewa dai din ne to saboda haka ni abinda nake kira ga dan arewa mazamni kudu yayi yadda ya san kansa farko can baya ya hito kamili da kagansa kaga dan arewa ne insha Allah duk wasu matsaloli da aka dauka tai ko kuma wani manufa ba za a dauke shi haka ba kaga yanzu idan kaga mutum ma ba ka bambanta shi da wani abin za ka dauke shi sai yayi ma Hausa zaka ji haka dan arewa
0: ne kai Bahaushe ne kai dan arewa ne
2: to matsalolin na da mun ka samu na cewa rashin yarda da mu mu koma sufan mutada to insha Allah ba a samu wata matsala akai
0: to kai kana baka ganin cewa zamani ne yasa kaman mun fara sauyawa kaman soran da ba an iya bambanta dan arewa da dan kudu
2: to ai ba shi din bane ai idan ka bi ta zamanin din ka canza yanayin ka da na abun in aka zo ba adibin wannan
0: da na gargajiya
2: ba adibin wannan za a doke ka kai ba ka san komai ba ko kuma za a doke ka mi an suna ne terrorist to amma ka yi shigarka kyon shiga ba wai ba hana ka fong ba amma irin wannan al'amari wanda zaka hita super kama ka gane ai zaka su hita super ka in kai sa kayan ka ko kai gyara wanda abin ka hito noma ba zaka abin ga ba zaka birge
0: kwarai kuwa
2: to amma za ka ganin mutun kama ma za ka ga ai in ka dibi mahaukaci sura ta taru ba ai bai aski har ta fadi to ba bambancin ka da mahaukaci
0: kwarai kuwa
2: to haka ne din
0: to masu sauraro idan kuna sauraron mu har yanzu muna kan ci gaba amma muna so mu bude layukan mu za ku iya kira mu akan 0961 93 1 00 00 zan sake nanata 0961 93 1 00 00 ko kuma 0991 3 1 00 00 ko kuma 0911 3 1 00 00 a za ku iya kira mu muji na kurayin to Shamaki har yanzu dai kuma do bana so mu taba wannan domin ina so wani rana za mu yi magana ta musamman a kan wannan amma dai a yau dai ina so dan tabo baka ganin kaman alamarin shaye-shaye da maye yana cikin abin da yake kawo ga irin rashin yardan da ake yi ma mutanen arewa yanzu?
2: To ai ba kabila mu da yake sha ba.
0: Eh, na sani as in general, kaman a ce gaba ɗaya, kaman harkan shaye-shaye da maye na zamani yanzu idan ka duba kai baka gan kaman yana cikin wani abin da yana kara bata mu, yana gurbata sauran mutanen arewa.
2: To a misali kai yanzu idan ka zo nema, nema na ka fito kuma iyayenka sun yi ma addu'a. Kaji nema kuma insha Allah ka tsaya ka bi noma za ka gani abinda ka zo nema. To sai ka bi ta shaye-shaye ka zo ka shiga wani iri. To ina riba?
0: Babu.
2: Kaga babu riba. Bai kamata ma dan arewa a ce ya zo yayi shaye-shaye kasar wasu wa'anda in ya shiga damuwa ba adibin da abinda
0: babu.
2: Za ka iya shiga kai wani ihin, za ka shiga wani hali wanda koda ba su yadda da mu ba, suna dibin wani yanayi na abin nan. To ta kato ka saki layi, kaga matsala za ta shiga. Amma kashe ka gaban sa don so da yawa irin haka naka kana cikin maye ko kuma wai cikin wani hali ka tai ka dan aikata slightly mistake yazo a doke shi wani abu hayi yazo ka saka rasa ranka.
0: Kwarai kuwa. To masu sauraro har yanzu za ku iya kira mu akan 0961931000 ko kuma 0919333. Muna so ku kira mu domin mu ji naku ra'ayin abinda ya shafe ku mutanen al'ummar arewa, mutanen Hausa da ke mazauna garin Ibadan. Na biyu shine abinda muna so mu tattauna akai shine yan Okada. Na san so da dama an sha kiran ka ka je ka sasanta ko a yau ma, na san kana wani wuri yau, ba na so da in kira ko ma in kira dai. Yau dai na san kana kola kuma ka zo ka sasanta tsakanin yan sana'an Okada, wato wanda aka fi sani da dan acaba ko wani shawara ne domin na san ka sha sasanta tsakanin yan Okada da yan mutanen nan, wani shawara ne kuma menene masalolin da kai kake gani wanda zaka shawarci mutanen mu yan arewa, yan Hausa da ke Okada a nan garin Ibadan?
2: To alhamdulillah, sana'a Okada sana'a ce, sannan matsaloli mahi yawanci abinda ma ni nake wahala a kai ta sashen yan Okada. Kaga irin abubuwan da suke fara fuskanta shi dan Okada, kaga ta yanayin a dauke shi, an dauke shi sana'a ce wadda ba a dauke shi
0: da
2: daraja ba. Mutum ne zai, a misali ma, za ka je ka tarar da mutum ku zamna ku ya tare ka dai bisa haya kana sama Okada, yes ka tsaya, ka tsaya marmakon ku shirya, sai ya ce no problem hau, shi zai ce ma no problem mu je. To ga ya ce no problem, mi an matsala ma'ana no problem ba matsala, ka je ba ku yi shiri ba, ka je ka sabka. Ya ka sabka ka kai shi inda haka so ya kaso ba tare da matsala ba, ya baka kuɗi ko dai ya baka ba su kai ba, ko kuma ya ki yadda da abin da zaka gaya masa. To kaga nan ina so in wayar da kan mutane bisa tsakanin da Allah, in passenger suna dan Okada na da matsala, dan fashin da ma shi ma yana da matsala, mi daidai inda za a kai ka, to ku yi shiri, ku shirya inda za a kai ka, naira 200 na ake zuwa 300 na 500 ku shirya ka yadda ya yadda ya kai ka ba tare da wata matsala kuma so da yawa canji. Kana da canji, ina da canji, ko kuma
0: kai ka
2: nawa ne in zaka bani, ka dauke ni baka gaya man kila wuri na 200, to 1,000 zaka bani baka gaya man ba, marmakon ka tambaye ni ina da canji, kai kuma dan Okada marmakon kai ma ka tambaye shi, don matsala biyu ce. Kai passenger in zaka dauka ka tambaye dan Okada yana da canji, kai kuma dan Okada in zaka dauka ka tambaye wanda zaka dauka yana da canji. To wannan abu yake kawo matsala har fadace har a zo ayi abubuwan da ba su ka. Lokacin da ka sabke shi sai dauko 1,000 ya baka,
0: kuma kila naira 100 ne,
2: kila naira 100 ko naira 200, sannan kuma ya gasganta ya ce yana son kudin nan take, kaga dole ka je ka nemi canji. To wajen nemi canji zai iya zama masifa, shi yana sauri, kuma ya kamata a ce ya gaya ma kai canji ne, in kana da shi ka yadda, in baka da shi wani mai canje ya tuwa ɗauka. To rigingimu suna iya faruwa kan haka, wani bi kuma kama irin parking ko kuma mutanen gana mu ma'aikata
0: jami'an tsaro
2: idan a yau ma mun fuskanci irin wrong one way ne
0: haka
2: kuma doka ce wanda take da ƙarfi one way kuma kariya ba wai don komai da kariyar rayuwarka ce dunna ai one way ba doka bace ta kowa ya bi ta ga hanya kuma wanda ya taho shi yana ganin express hanya ta ce shi kadai inda zina to ya ga yawo hadu da wani kuma lokacin kila ya ahama bi ahama ba ya buge ka to wannan kariya ce wayanda ma'aikata ke yi don rayuwar mutane to yau mun hasgan ina ba yan aka da shawara don Allah da inda aka ce one way ne to su tsanci wuri a kiyaye
0: so masu sauraro idan kuna sauraron mu za ku iya kira har yanzu layi mu na bude za ku iya kira mu akan 0918931000 dan sake nana ta za ku iya kira mu akan 0918931000 ko kuma 0918334300 muna da kira bisa lai kira mata kase 0918334300 to kamar yanda muke magana akan yan sana'a wakada akwai wayansu da wani lokaci domin wannan ya sha faru da ni ba wai ina fadi bane zaka zo zan tare dan wakada in ce zan je wuri kaza zai ce wai to hau mu je ka gane sai in ce to ka san wurin ne zai ce a kai baka san wurin ba wani lokaci sai na yi mar turanci ma ban yi mai Hausa sai in naga mun fara tafiya sai ce to kai ka san wurin ne sai ce a shi bai san wurin ba zan ce ka dauke ni dama baka san wurin ba kuma kace in hau mu je to kai kana ga ya za a magance wannan dun akwai su da dama wasu ma basu san asalin inda passenger zai sauka ba sai su ce a hau aje kuma za ku iya shiryawa wasu ma inda za a dauke ni wasu lokutan 300 na tare dan wakada nace to ka kai ni a 200 zai ce mu je in muna tafiya sai in tambaye shi amma kai ka san inda zamu je din sai ce a shi bai sani ba yana samani na sani ina mar a turance fa ba wai Hausa ba sai ce to amma ka dauke ni yanzu da ni ban san wuri ba fa ka gani sai in yi mar Hausa a lokacin sai ce ba haka ake yi ba to me wani shawara zaka ba irin waɗanda suke wannan aiki
2: to yan wakada dai shawarori ya kamata kuma yana da kyau saboda irin wayannan kuma kaga amincewa shi ka sa wani bi sai ka ga dan okada bai ma san wuri ba tunanan cewa wanda zai kai ya san wuri sai su bar wannan dukunci ayi ta yawo ayi ta yawo har abin yazo ya kawo fada abinda nake ba da shawara kai in baka sani baka bari wanda ya sani ya dauka sannan wanda zai tahiya ya tambayi wanda zai nashin kai ina tambaya ban san wuri ba ka san wuri
0: kaza
2: a na san wuri nawa ake kaiwa sannan kuma ɗan okada mu akwai wani abu da duk suka san aka ta aka tsaya tsakani da Allah ka san wuri yace ya san wuri shi wanda za ka kaiwa bai san wuri ba to zai yi mai charging da
0: yafi
2: so da yawa haka nan na suke abun saboda in ya dauke shi ya kai shi ku ya kai shi wajen kaga sai ya dauko ya san ɗan kuɗin da zai bashi amma in ya kawo da cewa bai san wuri ba ka gane ai zai dan using the sense
0: sai ya sa mishi kudin da
2: to shi na samu ne bi in dan in wanda zai je bai san wuri ba ba zai gayi ba saboda dan okada in aka ce bai san wuri kai ka san wuri dan okada za a yi mai charging da bai abun ya wuce ma wuri haka nan to saboda haka shawara ga wanda za ka kaiwa mun sha gaya mu mutane da cewa in mutun za ka je inda ka san inda za ka kai shi in baka sani ba ka bari ka tambayi wanda ya sani ya kai shi so da yawa wayannan matsaloli suna faruwa sannan kuma ga shawara da ƴan ƙarin shawara ga ƴan okada irin wannan wanda baka san wuri ba sai ka dauka to so da yawa an kaga an amshe mu mutum mashin haka ne take faruwa don in ka san wuri ka san ya yake ya za ka shiga mai to baka san wuri ba kawai ta muje ka gani an duna da an taikila wurin nan mugun wuri ne to ka je sai abu ya faru da kai
0: kwarai
2: kila in ka to kana ba ai wurin nan baka san yadda yake ba kaga baka san yadda yake ba to in baka sani ba baka ka bar shi wanda ya san shi in mugun wuri na ba za a taya ba ko kuma za a gaya ma
0: To Malam Iliyasu gaskiya akwai magana da dama da ya kamata mu yi akan yan okada. Ina gade in sati mai zuwa Ubangiji Allah ya kai mu za mu samu lokaci mu tattauna sosai akan yan okada. Da fatan zaka sake kasancewa da mu. Na san cewa ka ba da dan sanarwa cewa a sati mai zuwa dai zaka sake komawa a Kola domin ka sasanta sakanin su da inda suke, kuma muna fatan haka a sati mai zuwa za mu ji a rahoto mai kyau. To a masu sauraro dai ina ga anan zamu dakata shirin namu domin lokaci ya kure mana, amma idan Ubangiji Allah ya kai mu sati mai zuwa musamman wayanda suke sana'ar okada da Allah ku sanar da su sati mai zuwa su saurara shirin namu karfe 6 zuwa karfe 6:30 waccan ranan ta musamman domin masu sana'ar okada a jihar Oyo ne. Muna so ku kira ku gaya mana me masalolin da kuke fuskanta da kuma mu ma zamu gaya muku mafita da yanda za ku sare kanku daga wasu damuwoyi. Shawara na karshe shine ga yan okada na satin nan shine duk inda za ka tafi idan ka dauki fasinja ka sanar da yan uwaninka da su ba su samu fasinja ba, wani ina tafiya wuri kaza. A ce misali ka dauki fasinja daga Mobi za ka je Kola, ka sanar da yan uwaninka ka ce to ni fa Kola za ni, so da idan ya kai kamar minti 30 40 ba ganka ba a ce wani ya ce fa Kola za shi, to kaga za a fara bibiya a bi kafa. Ubangiji Allah zai sare mu ya kuma sa mu gama lafiya. Malam Iliyasu kalmar ka na karshe.
2: Alhamdulillahi.
0: To
2: alhamdulillahi.
0: To mun gode. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti. Sai sati mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu huta gajiya.
3: Yeah. Efile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongolewa.
4: Gawun Ukwayin Dadari Kirichi won Panyi. Wells Radio 89.3 FM Gaw Agwimag Bebe.

Eku dede wo yi o nibi gbogbo ibi te tin ni anfani lati gbo wa lori eto yin eto kan ti Olorun oba lowo si ti o fi onte lu fun igbadun tomode tagba lati ni alekun ogbon ati lati mu omi imo latodo awon arugbo ti o si nbe layika wa loni lori eto yi a ma lo nko eko lati odo awon agbalagba to ti ni iriri nitori wipe agba ki n wa loja kori omo tutun owo o se owe awon agba Olaju ti gba aye kan asa ti yi pada orin aye ti kuro bi ti atijo la n pariwo eto yi ma n se afihan ise atijo ati eko fun awujo wa loni lori eto yi a ma lo nkan si awon agbalagba to ti ni iriri lawujo lati mo bi won se gbe igbesi aye won nigba iwe eyi ti o je ki ogun regedo ni emi omo yin ore yin ololufe yin Frances Amavi Eyin ju Eledumare lo nwa se ti gbo yin lati kan ni Wells Radio 89.3 FM. Eyin nikan ga gbon magbe eyi ti o kun fo mi ogbon imo ati oye ti a kale si agbegbe Alaafin Avenue Oluyole Estate ni ilu Ibadan. A tun ti jade lo o gege bi ise wa mo si ti wa lodo alejo wa toni. Odu ni won won ki sa imo foloko agba oje ni won lawujo e ma gbo won laipe. Sugbon ki a to ma tesiwaju a nbo na e ku kale

Ekale, iroyin le wa lo nde se ti gbo yin lati ikani Wells Radio 89.3 FM. Ikani kanga gbomagbe ti o kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate ni Ilu Ibadan. Mo dupe olasan ni mi oniroyin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Are Bola Tinubu lo ti dupe lowo Seyi Makinde ati awon eleto abo fun aseyori idola awon ti won jigbe ni ijoba ibile Orire ni ipinle Oyo. Gomina Seyi Makinde se abewo si awon akeko ati oluko ti won dola ni ijoba ibile Orire, o si so wipe awon yo ma salaye bi gbogbo re se lo fun awon omo orilede Nigeria lose to nbo. Keyamo pase fun ile ise Federal Airport Authority of Nigeria FAN lati gba owo itanran ti o je egberun marun din ni 30 naira lowo Peter Obi. Ekun ila orun ariwo orilede Nigeria kan sara si Are Bola Tinubu. Bayi egbo iroyin ohun lekunrere.

Agbara ni ekan si lo ti gba oju afara Ariyo ni ijoba ibile Onuara ni ilu Ibadan ti o si da sunkere fakere oko fun awon onile ati onsowo ni agbegbe ohun. Afara ohun eleyi to so opolopo agbegbe po ni o ma nda wa laekun omi ni akoko ti ojo alagbara ba nro ti o si ma nje ki awon ara ilu bere si ni wa ona oto ti won fe gba. Awon ara agbegbe ohun lo ke gbajari wipe o ti n dile mole mo agbara ni oju ona ohun. Wipe ki ijoba ipinle Ayo ki o ran awon lowo lori bi ona abayo se ma ba. Alaga ijoba ibile ohun Temi Tope Kolapo lo se lalaye wipe owo ojo ohun lo po to fi di nkan to mu inira ba awon ara agbegbe ohun. O wa so siwaju wipe ise n lo lowo lori ona Olorun Sogo Akanran wipe agba sese to n se ona ohun ni o n ba ise lo ni Komonkia.

awon agbagba All Progressive Congress iyen APC lati ekun ila orun ariwo orilede Nigeria ni won si dupe lowo are Bola Tinubu fun bi o se yan ogbeni Kashim Shettima fun ipo igba keje are ni ekan si siwaju idibo to nbo lona won so siwaju wipe yiyan ti are yan Shettima lo je ere ifi okanji ati bi ogbeni Shettima se kun oju osun alaga igbimo awon odo egbe ni ekun ohun ogbeni Haruna Sodana ni o so gbogbo eleyi loruko ekun ohun pelu bi are se yan Shettima ni ekan si ogbeni Haruna Sodana salaye wipe are fihan wipe ohun ni igbekele ninu ekun ohun ati wipe ekun ohun ti wa fi ese wale ninu ijoba orileede Nigeria iroyin ile wa fun ti asale oni koni ju bayin lo amo ki a to mu iroyan wa si opin e gbo awon koko to wa ninu re lekan si are Tinubu dupe lowo Seyi Makinde ati awon eleto abo fun aseyori idola awon ti won jigbe ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo Gomina Seyi Makinde se abewo si awon akeko ati oluko ti won dola ni ijoba ibile orire o si so wipe awon yo ma salaye bi gbogbo re se lo fun awon omo orilede Nigeria lose to nbo Kenya mo pase fun ile ise Federal Airport Authority of Nigeria FAAN lati gba owo itanran ti o je egberun 5 ni 30 naira lowo Peter Obi nitori pe o gbe oko re si ibi ti ko to ki o de ra owo ebe si ijoba apapo wipe ki won ma binu ekun ila orun ariwo orilede Nigeria kan sara si are Bola Tinubu fun bi o se yan ogbeni Kashim Shettima fun ipo igba keje are ni ekan si siwaju ibo to nbo lona won le olowu lo se akojopo ati atunto iroyin e se amulo awon oju opo ayelujara gbogbo iun ati Was Radio 893 FM fan page e si le kan si www.wasradio893.com e le pe si oju opo yi fun iroyin oju mi to iun 091-6893-2000 mo dupe ola sanni ni oniroyin e seun ti e n gbo wa ibukun oluwa ki o fi ode yin se ibugbe orun ayo la o sun.

0: yin da da ri kiri ti won pon yi. West Radio 89.3 FM Kanga agbemagbe.
1: Awo atoye so ba Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija omo eni ija oba ti pe re lokunrin omo sasa loje omo wa mumi wa mumi enti mo fi mo ye wado lo npe tu omo gbon sasara olubi elamu ko won ogbodo je yega atewe atagba omode ilokunrin lobirin oyun nu asedi e ma gbo West Radio 89.3 FM Akola wole loko mi je o olotu omo adabanija
2: 89.3 FM Kanga Gbemagbe.

0: enu oyila hilo ba he kaka le pe frodan inu re lawa latari kini I don't know ibanuje okan
1: beni
0: to de ba gbogbo obimo bimo papa julo gbon ti won pe ni abiamo ti e sabi agba latari pe awon omo wa omo suku ti awon se be ti awon ajini gbe ko pamo ni ori ire local government
1: o gbenu tan
0: lo gbo ma so
1: o
0: eleyi to je pele oyo o pa wa nu je inu wo o si bi gbogbo ara dun a si n bere itusile fun won a toro adura ni kokon ni gbangba eh adura ma ti gba a n ba adupe re lale o do gba adura ti gba bi o se eye eyan e lo ma pade wa loju oju etaradio yin eyin ti won ba ti so fun abeyin ti a ti so fun abeyin te wo wa ni agbon Facebook kaakire lori opo ile ise wa at West Radio 893 lori Facebook e lo ma wo wa nbe at West Radio 893 Instagram niyan o at West Radio 893 lori X olohun oba o te ba fe lo si oju www.westradio893.com kete kete le mo wo wa e si mo gbon ti a nso tabi olopade mi lori Saidi Akinoju mewa e lo ma wo wa nibe e wa yin sori radio le 89.3 FM ni radio akoko yi West Radio ikani agbomogbe e kan ga agbomogbe fun omi ogbon imo oye se pe ogbon ti nlo pata ni royin le mo ba pade eja se bayi a n bo wa dupe siwaju ke wa to ke olagba mi eto fun ta leyin ori eto mukulumuke la wa o mukulumuke weekend special lori ikanni West Radio 89.3 FM loluyole nle ibadan bi pelu ololufe yin ore yin omo yin ajademotan le ni your cyclostyle radio Saidi Akin oju mewa ti ojoju enikan e ko ti wole eyan ti ki pomoje e ko pop si okeke ola oko alhaji abike modelale mole ka le o en lemo e ku le o e ku dede akoko ji o bo ni ogene talawa abotutu abarinrin ewo ni mu yin be to eke bo ba ro ko da ka to bo soke lohun bo ba ro ko re da
1: o e ka le emi na ni emi omo yin re mu ki yin eyin baba mi eyin iya mi mu ki yin lale yi to lati ori oga wa papata lori ikanni yin mo ki yin gbogbo aye lo ti mo wi pe akifola yan omo akomo la fe loruko ti mi omo won ni ipinle ekiti ti gbogbo aye mo si ak o eto ale yi oh my lord
0: yo se kini
1: mini jojo o tu bi ni keke o tu gbegbegbe o tu pa mo po oh god e ma sun e joko
0: ko so run an e sun lale yi
1: mukulumu keke ale yi oh god
0: yo le gba kanjo ni lo gbogbo eyin eyan wa lagun Facebook be se won le 1 by 1 2 by 2 mo kiyin labala bi bayi ala ala re waju mi ki omo ibile lati pata ganga eyan menu ore mi dada miki ori re oni buru yawo ore mi dada oye usi bume mo ki o dada ba toju jero aba Saudi jero o rira re lale o ri bo se fine to lale
1: oku oru ati warapa
0: ngba o sala ye fun wa iwo abi ko buru oda eja se bayi na olohun o saanu wa yo si se kini yo ri ba se nfe kini nda besi mbo ati de elemen o ese kini eku kale

0: Oh, ri pe orin wa nu eke orin wa ni ati bo lowo aye tun ba
1: elia
0: ati bo abo abo abo
1: ati bo
0: won ni bojo ba npa ikan ore anu gbogbo ore lo npa
1: be
0: iru awon adile ti selese si yen e ri pe ogun wa lo selesi olohun wa se abo a ni iru e mo ko ni ku leyin fun a fun eni kokan wa ati ni kunle oyo Mega nene kilo wi sole. Eh, ri ka ma lo jina ni abala koko ta pe ni abala 2 keta wa la leyin. Ka ma boro nlo wo na. Oro kan se bi oro o, a si na nbe o. E ba ni e gbo iyato ti nbe laarin mejeji ibere ni. Aki ogbe ni ode mi omo kure lagun Facebook lodo Saidi Akinbi. A si mi yu muti wa la lere ore mi dada. Moki abo kio, oto da like bole. Ema asia, ebo si asia, asia re. Eke, alo ma kodi a imba asia siya.
1: Amin.
0: Ma fi a isan se wa, ma fi a dan wo ti o da me dan wo.
1: Amin, Jesus.
0: Lo oto la makpe, alo ni, wakbe a dan lo mwa dan wo, ori zi si kalo mwa si vima a dan yi wo. You know what I want? Now you go. You can say we have a car. After my beer, say ne. That bonu a wa long si. Have you ever gone?
1: Be.
0: Sherry, I say come be. See, I'm going to salary. See, I want to wear a little wo. I log my name. I log your name. I carry. You look on no one.
1: Be.
0: Ora, see, come back in say ya. I'm about to wear ne. Eni ma yi o ma yi
1: be
0: ebi a ti soro nbe nje lo iko na nbe nbe ma to kan ore wa kan da oni o oni kini oni ogu oru ni se abi be ko lo wi
1: ogu oru o ara pari
0: nma ke je odan yan ni ogu oru bo ara pa lo mu awon kan ti oro wa je wa ni enikan ni e ewo le wonu mejeji enikan ni rara o ototo ni o ah oda lawon me bayi ni bata ake lo tufe iwo to ni ogun oru ni bo ologun oru ri bo ni se eyan o soro ile kun abi
1: be
0: ikeji ni ani warapa ni se bayi lo na kenu bo ti e sugbon ninu eko baba julo ni lana yi ta wa wa mo pe mejeji re eh nkan ti o da na ni
1: olorun ma fi se wa
0: olorun ma fi se wa wa ni aiwo wa pa gbowo aiwo kini kan agbeje nkan kan be be
1: awon owo re ka gbobi awon adete ka gbeje
0: sugbon nigba n fa to ra won nigba mo doju ke mi ni ah emi o mo kin le mi ra mo mon eke abo mo olona mo o moni awo ogbon o sugbon awon aye gbon
1: awon baba ti an be ni
0: awon baba wa mani mani awon baba maya maya awon aya la ya iya la ya wa ani won be
1: ben
0: ta ba na oro nbe o ye awon eyan a fi akoko yi abe olohun gbogbo awon ti ru nkan be ba nse oba wo gba arun mo gbeje koba ni mu alarada
1: amen
0: se wa ri iyato laarin re ko fi papa ko fi gbogbo ara ye opolopo eyan mi mo si mo mo ni lori eto ara won kan ti won da mo sira won pe
1: be ni
0: wa pa bi se se ni re ogu oru bi se sian re lale eja sare ya be laarin bi iseju meji meta baba re eyan meji meta to le pe wole ti o se lalaye fun wa bo se yan abi iriri won nipa wa pa
1: atugu oru
0: number te pe wole number te tin pe late kan na ni aki awujo lo lade pupo last born lati lu oyo ore mi dada ni o tojo meta aki won lagun Facebook number te pe wole si lele yo no number meta ta isa mu kan le oya o 091 68 ipe ti n wole o 93 1000 0916893100. Number koko nu. Tabi 0915333489. Number te. Hello, eka le o. Omukulu o.
2: Ah, inu wa du ga o.
0: To, to.
2: Omukanka, omukulu omukanka
0: o. Oruko yin ati ara ara ya inu won dun. Ara won ya ga bi ara mo.
3: Abiyamo nu.
0: Eh, ri pe ara yin ya ga bi ara keko aso. Ke wa to tesi waju. Ah. Siberia mo lati apapa. Maniya na tunu eyan ara maniya.
3: O sowo yi. Maniya
2: ni o, maniya ni o.
0: Bo ni kan ni se dun be nto. O ndu kekeke.
2: Ah, inu waju, ninu waju ni adupe lodo Olorun. Adupe amo lodo. O dara ni akini.
0: O de se mo betobu. E ma betobu. Àwọn èèyàn sì ń dúpẹ́ wọn dunnú lọ ẹ̀sùnkún lórí ibi tí mo sọ yẹn ẹyin wo ni ọ̀rọ̀ yìí yé wárápá àtògún òru kí ìyàtọ̀ wọn kí làfijọ wọn bó o ní ti ṣíán ọlọ́run sàánú wa nọ́mbà tí mò ń pè lọ ọyẹ ẹjẹ́ ń tún bẹ̀rẹ̀ 0916893100 tàbí 0915333489 091-53-33-48-93. Gbakatoku, gba, sowo. 091-13-33-38-93. 091-13-33-38-93. Bo, lo ye yisi. Warakpa, ati...
3: Ogun
0: oru. Ejasa la ye. Sokinin le, diodun.

En te eri ti baba omo mo wi ni pe iya re yo mo bu iya re ki mo an ba bo ni pe ngbo ro wa sele ni ya ba nsoro kini kan omo omo dada omo olori re omo omo kini kan ta agbodo wi keji ah emi olomo olomo ti kemi eh iti ngo je dojo ale eh olorun ti fi fun mi emi e ma so bi ti ma wowo omo je lojo ale ah mo wa sun mama ba won nigba mo ba won dasi pe mommy e ma binu e ma binu e fe ma wo ni omo olori re omo ni e ma so be e ma se pe abiami e se pe mama se so nkan kan fun yin e ma so be e ma o mo le kere si yin o e je nja yin ni laakaye yi lati be wa ki ogbeni nureni bikunle elegant eleran akiyin lale yo akiyin e kaabo sori eto lagbon facebook mo ni mama se ri gbogbo en ti ba ma so laye yi pe n to won je dojo ale olorun ti fohun ko dupe ore kanu se wa ri ko ore won wa lowo eyan di ojo ale ke eyan wa ri omo duro ti alekun ore ni o ore to si pe ni tori pe ko si enikan ti olorun o ke ti o dagba ti yo di ogbo ti o si ni alaafia lo agba re abi lo ogbo tabi ko ni alaafia lo agba abi ogbo ah oro yi ti pe ka sona merin eke o fe ru o ru o loju abi se ri ko si eni ti olorun o fun ni awon ori ofe yen ti ko ba si omo ti yo ba dale ti o ba je alamojuto fun gbogbo nkan to ba lo ni lowo loro ni ike ni arisiki asan ni o eni yen yo kan to bara re ninu po pe ohun jiya ohun je pomopon mi etemo la o me ba ta le ke lo tu fe je won ala je nbe je gborin di ena

0: baba ilu guruguru de ri won si ni ke soju gba dundun ta ba woju ago wa ago mokan lati nku bi iseju metala to ba si nku bi iseju marun lawo tata pinse fun eto mi ti o tun rari wole lago mokan la eke je yan oro ndele oro ojo mi ni atun so ta fo wele wele se ri eje nje ko yi wa lale pe oto ni agba oto logbo eyan le gbadura ko dagba ti olohun o je ki elomi o dagba sugbon ko ni gbo
1: ben
0: eyan le wa ni ogorun odun laye ta pe irisi re te ba nwo ti ba ni so yi ojo ori baba yi eni baba won agboro ju 72 lo
1: abi 50
0: abi 50 sugbon olohun ti fun won lori ofia ati lo ogorun sugbon tori pe won o gbo won ka dagba won lojo lori ni ori ofe kanu
1: be
0: elomi isire olohun ni fun lori ofe to be ko wa ni omo ogoji odun yo gbo ni sugbon ko dagba ti ba ni a ki lojo ori baba yi e re nti o so legbe yin pe baba wo ta ni baba aburo re mo ni aburo po
1: koda
0: baba ti mo nwe a ni e se baba se
1: egbe omo re ni
0: oya luku mo ni eyin luku e ma binu o to bi ni to bi bo
1: omo e mi ma ni
0: so wa ri eke ni
1: oh my lord
0: iwa won ba wo ojo ri re to ni o si a gbo bayi ogbo ṣùgbọ́n kò dàgbà ṣe wá rí ọlọ́run àwa máa fún ẹlòmíì ní orí ọ̀fẹ́ yẹn yóò di àgbà tẹ́gbẹ́ kí ogbo tó kàn yóò ti dàgbà

0: to bi 90 o wa le se mo gbo lawon apere te mo ri
1: kuru oko
0: bi iru bi iru fufu ti o tu wa loju eju eju won ni ah agba leleyi
1: eh
0: abi be ko se ba ri opolopo to ba dagba olorun le fun ni ori ofe ojo ale te pe koni saare koni fi aare lo ipo agba re ti olorun o fi pe sodo iru won lori bi an se dagba to won o ni da omo kankan laamu to lojo o fide olorun e si fi ori ofe yen ele fe lomi to ba tin di agba lo be ni aisan kan lotun lo si ti o fi ma da omo laamu abi debi laamu olorun o fi si lara iyen ni pe olorun ba je dagba to je agbo ta to ko ma je a fi aisan lopo ogbo abi ipo agba wa ti eyan ba ni nto won je wa nle ohun o wowo omo to wa tin dagba lo kaisan de edakun se o so pe olawon agent ti n bo moju tawon estate re se bi won o se se se be lo mo re o se se abi ko to ri won pe so ni se wahala die bpa re o ba ti e dodo re laaro sifu se le oni mo ti nkan ba gbo mu loganjo oru sugbon to ba je won omo re ni a re n ti o wa lodo re won le ma ti sira won iwo obirin lo be loni kemi o lo lola bi o je be won ma bi won o se seto alamojuto ti o ma baby seat re ti o ma toju yin ti o ma fun yin ni kiarin omo nu o oro mi o ye yi elomi si re lai dagba re to ti gbo lati 50 to ti di kuje kuje olohun o tun ba kan aisan mo ladanwo to ba je ni to pe epe ni fi yanju awon omo ti e
1: oh god
0: to ni ohun owoju omo ta omo na sa fun ta ni o toju re
1: o kaiso e
0: o kaiso to gbin awon aisan te si ri lori sirisi ni elomi o le dojo ogbo o le dojo ale olohun o gboju ko gba riran lowo e ejo se omo olomo yo dabi omo re ti o mu fona ti o mu lo ile igbonse elomi ropa rose kuni le dara gbe eni to ba gbe eni ti o le dide nle ni o mo pe eyan wuwo ju erin lo se bi omo re o se fa onile se be le ni egba ko ma toju re abomo olomo o se fa onle iwo kuwo lawo ma lu sabo tori na mo wa se wa si ranpe un mo fi se wa su fun ya lojo na e ma so be mo o e so ma gbadura ko lo nba yin saanu amo yi ite e ba n toro lori won fun ojo ale yin ini ke dun ni mo ni waju olodun to da yin tori pe kini kan to ni iyan o mu ni omo re oni je kini kan o yo jiya kọlọ mo fi ojo ale wa ko mo fi ra wa lare
1: amen
0: ko mo fi ra wa lare ah o ku seju meju fun a lori eto jagbori ta ba pada wole eke nto ba ni so ka wa dagbere lale ka ma so pe yoku si kini odi ojo mejo ah guruguru kin lona so le.